Julie, medium wave kilohertz chik song up chungak sum yang na meters ngibje ge chuk yap chi tang chuzur go. Yang FM megahertz gadang chik tang chuzur chi ka nga chi akash fani le ne chun chik tang in. Dering chil sa june ses chung is, bol sa chi pe ses pangi chul dun zapa sang in. Kasa tang a chi dini dikrim tang po go zuk chuat.

Miriam Wave kilhashik song apchung ngak sum yang na meters ngi pike chu gyap chi tang shchuzur go yang FM megahertz gya dang tik tang shchuzur chi ka nga she akash pani le re shwen jik tang ngi me chuzo da chung is charu ka se da chuzo da chung is tang pe chuk pa film melo rik sana zaden irang as ngol la ka ti patang film melo kishor kumar ne sana zaden lur som kan anand bakshi yang lo yang strik kan rd barman

gamyul pe skaloni digrim sankan langyas kunla jule sankan langyas dring gamyul pe skaloni digrim sanchez la purche singa ta turso jan tok tene sankan langyas sangma ju jus tenang dring digrim score kun jun dring digrim go zuk pe ka ikanga ta tamdel jigyo teno yang tamdel bo jikten ir danika tugung nga ta lapa chuchuk jas sir gap galika nga ta sin jik tangino testing na sankan langya sir nge lama punsok dor je sarazat khani jung logic sanchez da pulin diring e tiwatilani digrim bo suna mong dus khong basgo gamyul na juk sa jateno khong tangyam po tene ngyo bagle ni nga ta lugun tang delte tiwatilani digrim bo

0: la mi cha ches zora khang nga ta mang po mi phe ches nga ta cham thum yan na ngyun cho ches tene na sa gu na ya ma sta tang mo yong ches ya ma sta chat pa yong ches zuk cha ches ches sa kyat gun skam po cha ches chulo gu yong ches te sos ma mang po ji son sta no
1: ka sa le te nga tang las chun chun ji khani gur ja ma chin mo yong yan te nok le te wo nga ti rag las te no perna nga tang son ma ji nga chan na rang rang e te chas yang sa thila chok nga tang nam ste skyo ches yang chu gun nga tang gostum yot zamane mikol ches yang te na chok sla lok shu kun nyun kol ches nga tang nga ngon me te ne abile me mele khane nga tang khoruk po gyala nang changma luspa te ne nga tang dang dirin tu se nang kwa khoruk laksmo nang gyala ngyam po mi che khelte nok yang tena chosla nga tang yong ches chani tin halali generation te ola nga tang donang chatte khong kuna nga tang gun chosla lungs po laks mo chu laks mo changma thop go ses nang nyam po nyam po mi che khel go ses po ma khak chan inok tena chosla tena nga tang last chi jik chona te kun nangwe na bor te last cho ches nga tang rang ma thakur chapik shi gi nang tene shugu nang yodna tegun duste nga tang dasbina phangches mi re re khani nga tang tizuk jatna te nga ti khoryuk po ma lak mo nang gyala lu she se nokle
0: nga tang art po hala inna jikstan chik po tizuk shigino kawe te nga tang mi mang skun ina nga duk nyan te nok ina kwa mi che phut nyan te nok yang ka zuk la shigin nang chi shigin nga tang ina kwa chung nyan te nok yang planet sang me nang kwa nga tang mi che chuwas kel mathu ba nok te fya te ne i nga tang mother earth jemina jikstan ama bo choks po nok kawe nga ta ji changma salat khams de lak mo ama bor na tene nga tang changma no tske lep shi chiz no ten che ju na ten na nga nga tene nga tai ama ve khams de bo thangs po met na tene nga tai nang khorang tene nga tai thestor chai min wali darung in nga ta samba tang ste khori gun sok po chiz ka ne jik sane ka yot ka ne sem chan gun ang yun chen tong sen song sen te gun tong chuk mi go shes o chok gun tene nga tai jo chiz sala khop shes stanji chene nga ta yargyas bo zramino sustainable development teo kolches teo kazu kolches na tene nga ta ngime chat gyutte tene nga ta chuton mo cho ches tang kharjis kolches tang tene tena josla chu kolte nga ta hydroelectricity kolte nga ta lok shugs gun kolches tene tena josla yang nyam pu nyam pu ngime chat gun ka gun nga ta yang nang yang nga ta thobin duk ches no te chok chala gun kol go ches pa nga ta kha chani no sanum gun te chok gun nga ta mun la kol na i gun dup ches la lo mang po gora no te fi yugun char cha cha jiks pa yot no tene samba tang ste nyun kolches yang igun kolches ka ne tut pang chok po bings tano te fe igun nyun kolches yu mane mi mang chang me khag ji no nga tang ika nas pa ne wala zat goshe ji no mane zat te mane nga ta chang thaps me tano te fe fe nga da ji chu ches khori ges kol la ha go spel ches mi mang chang me nang kwa
1: dak sang ye jarang e tamdil bo sanat zat kasata isting ni tiwatila ni digrim chik sanches la phuli
2: Junuguni degree Sankan Langas Tangmala Jule, during Junuguni degree Menanga, Tiva Tilani Fiang, SNM's Mankayas Tonasika Lipstio, then Ika, Kaknatsoksana, Jongdar Zatkani, Junukun Tangyam Pongata, Tiva Tilani degreembo, Sanjasino, Casale, then the Tangmasan Smola, then Ikangata, Junujik, then Konyam Pongata, Tiva Tilanbo, Angata, Gozuk Chainle,
3: Tangmala Jule, Yemerin Chenang Moinle,
2: Casarin Chenang Mole, then Yerang, Kakpena, Jongdar Zadinio, then Yangira, Jongdar Zat, the Lotam Jixkotle.
3: Ah, Daksai, SNM Hospital, Layale, extra. Assistant and Angua training junior de Aletanga Talon and complete Sonsteniale, long is Sonstenle.
2: Then E long is a jonda ring spot and Ninja Kazurik Tongomion, Staningia Chirik Lobs.
3: Ma Pantoxanjik Dugale, extra technician, but a ma Pantoxanjiduk in a extra chick moment by Yaminda Minda Lob Dugale. In Angua Ketanata, radiation, a canetamshik, snot scalum at Dowang Lob Dug, ya e extra canata chichi panguyo, tala Dowang Lob Dugang, extra chick moment by young Nata Chisishin. Emergency to Tongmang Polo Zugale on a torch Zugle.
2: Casa le mal de Morale, and Casa let in the Daxayang, Ikanata Yang, Junurigan Duke, and a contang Yampongata Tinle, and Juliet and Ingrat Sanla Chinle.
4: And Julian gave me a Fatima Cosarinle.
2: Casa Fatima Cosalet and Ingrang E Hospital and a Senemina, then a cock happen and Yang Daxa, Jong Dar Halale training Zadinjik Tangyot.
4: My FMPHW na Juninle. Nai na training just the logic checking le.
2: Kasa Fatima Kosale tenira ilongi se training in ankuatini chirik lobs le tenira tongoms kazukshigons.
4: And some is on halatanga ngati azuk mite votam shik ngata precious in Ozerkandonga patasungle. Kavina ngata e hospital laminda minda cases le dukle, tevina ngata kazu deal chuchin, kula kazu counseling zeratsukshigia, kula kazu ngata kula manchet tangchin zerkan patasungle, yanga kam kabgun kazu tangchin, yang. patient gula man kat zemong kani patient gula kazuk man jiktam chenzer kan bes gula nga pata songle
2: anka sale tene ikanga ta hala yang tanna chosla jongdar zat kani junu jik juk zuk tene a jule tene ngira chan la chinle
5: ya jule ni me jamila banu ine le
2: kasa jamila banu le tene ngirang I snm hospital na ka khak pena jongdar zadiniot ngira jongdar za chase kani hala ngira hospital na long cham sons tene nang tene teve kani ngira kazuk rik lobs tene ngira chi phantok rik lobs le
5: kasale nge nga ni trenge nga nge fmphw training jostene ale tene longi chekin le tene I hospital ang chus patama gebe la shidu ge ale changma ya to jo chis scarf thop du ge ale tene minda minda usman school langa ta lobs dunga ti family gun nang ta problem chun chani chana ta pata kya le ki ka medicine bu zo tang chis sin doctor la tis te dene a pregnant ama on langa ta touches scarf thop du ge ale
2: Kasale tene doksang ikahala ECG blog na labs tenong atang tene ta ECG student gun bang yampong ata tiwarik tingle ECG jongdar zat kane junun tang yampo kasale tene ngera chanla chinle
5: a chongala julle ngiminga sonam chiski dinle
2: kasa sonam chiski le tene ngera ECG khak pena jongdar zate locham sonsle tene yang ngera ECG nang kwa tene ngera jongdar zache sekane kazuk phantok rik labs tene yang junu gun langera itsok ngata jongdar gun zache sekane hala kazuk phantok rik thongdugle
5: ngaya ikha yongste 2 years course tangsten piniale dine ngaya 2023 ne 2025 e batch longi se jondar tangsten yale dine ivina ngaya ECG technician zena manchat heart patient onda yampo deal chaw no yale kavina heart rate nangte sangma check chuchas la banu yale dine heart patient on fem e hospital ma facility gyala du yale ECG technician e course chuen samna diploma chuen samna after 12 ikaskut na ma scope gyala dukle after 12 graduation chuen dukna ma tuska mang po time mang pe izuk chano yale waste chasang te time te field kha chhasang rangla interest yodna chapik diploma course chik train samna ina snm hospital la amt school ma takpo taksa yot no gala tik tak teachers kuna gala dukle ngati doctors kuna gala dukte ne ngata ecg ngata heart patient unifia inadle hospital khora facilities ma gala dukle
2: kasale tene ikangata hala tan na chosla yang ngata ecg na jongdar zat kan junmang pojik duk kasale tene ngira chanla chinle
3: eya julle ni me thupsta nang moinle
2: kasa thupstanang mule tenengera ECG jongdar zate tenengera kazuk thongom zirgyong sala ingera longi se rings penangera thongom kazuk rikyong streyangera kazuk phantok singera chorle
3: tene naya e course pochos te ta longis chakin yale tene ECG chikpo chuches chikpo man pa tene patient yam po kaushya ngati spera tang ches in tene patient yam po kauchik dil chuches in teu tegun pates pata song yale ECG kana tene ngata heart electrical signal bo tene ngata pata chanyan te nokle tene khoi heart rhythm tene heart in ko chi azu conduction kalta ngata problem chitong yodna tegun pata chanyan te nokle tene pacemaker kauchik glass churuk tegun pata chanyan te nokyale tene teo ma phantok sik du gele ngata lob go chespo
2: ka sale tene dak sanga ta yang tene dental ngata khak pena ngata lips tene le tene te venang ko ngata ta junu kun tang yang ngata diwari tin le ya jule tene ngira chan la chin le
5: jule ngemya sanjin la ro len le
2: ka sa sanjin la ro le dental assistant nang ko ngira jongdar za te lo chams kyo ten le tene yang ngira inang ko dak ta in lo chams kyo ten nang tene te venang ko ngira chirik lobs le ngira chi experience chi thongom sri yong slet
5: tene ngai dental na doksa first year in ya le logic jongdar chos te logic sons tein thongom sposer na doctor un ngem po kazui dukchen kazui doctor un la kazui ss chochen tene patient un kazui handle chochen zerkan bo tene patient un ngem po kazui spera tangchen zerkan bo tene lob sele doksa sri ya le patient un kazui handle chochen ika patient kazui bochen patient un ngem po kazui spera tangchen to izuk lob studiale dorsaya le first year na sons pasang ta dorsaya zote senior une kane yamane doctor une kane zote observe junior yale second year na zote ngaya zo chochen yale so kazu puchin a practical bo chochen le soy x-ray choches nang op choches bo lobs de yale
2: unka sale tningera dorsa inang kwa op choches sang ja lobs de ju rakpa tene op choches bo chin ok tene tonga ta lamek chos tenga ta hala sankhan lan gas la ha go che sik chos tenga ta shunale
5: opio ketna yale oral prophylaxis ziranok oral prophylaxis inangwa so calculus un saf chonok yale ka ketna so serpo sons teot kanun machine na saf chonok le tena nga yale lobs tot le dak sa first year na
2: kasale ojile kasale tene inna dental le khak penang kwang tene ngata yang jongdar chukan jurimang pujuk duk tene khong chik chiga yang ngata diwa dinale tene jule ngera chanla chinle
6: Nimiga tashirur karinde ngai kitena ika second year diploma yani ki ngai kitena daksa I second year na yu ne ngai binki in tene second year nang kwa daksa chape ngai chichi lob zena ngai kitena daksa puche sos ya extraction choche tene ezu go dentist kuna assist ga zu choche tene anesthetize ga zu choche tene nerve block ga zu tang chen ode chama ta lob tu ne
2: kasa le tening era hala e dental assistant chostan pa tening era iu nang ni ngira chi phantox le le yang ta junu kun la I chok jongdar guni ka ne ka ju phantox ri kyong thup chas duk le
6: I khane nga ta da lada su mi mang chat po khe ta na nga ta oral hygiene yani ki nga ta kha lak mo bor ches po chang adat te ju shi gi ju mi kya pa te fya nga ta oral hygiene bo gya la bor ches po nga ti main I ju no kal tes nga ta kha ni chi tong shik za na nang ko rang met la te o ganda cha no te fya nga ta oral hygiene bo main no gya la chu brushing technique gala chuche tangche brushing chuche kharji zo setting na ngato khuto ngiska brushing gala tangche tene flossing tama pata bi kyak tene flossing ang chog sa no chije na so bar sangme nang lu no so je brush chik tangse lakmo cha ma no te fya ngati rasku chog shi zo she kyak te ba flossing zeno te ba flossing ang yu shoj go sa
2: kasale mal de momolarat ojile kasale tene ikangata x-ray assistant hala training zatkan jongdar zatkan yang junu jiga jugsduk tene khontang yam pongatai x-ray tang del te tene ngata diwatin kasale nira chan la chin tene yang nira I x-ray assistant jongdar bo zat te tene lo cham skot tenle
7: hala jule thangmala yemas tan din rabja mile nga shenin tene da sai x-ray assistant course bo jos tene logic chap thar den ye diploma course longi zin ogle snm school md school through dogle tenasa igatra joinedle logic sapson denle
2: kasale tene itsox salangata jongdar gun ngata government ngata salinjik tang no junukun la tene itsox jongdar gun salches kane tene ngata junukun la hala ladak se junukun la ngata chi phantox rik laptop ches dukle
7: diploma gel tanale da filal da sev learning duga men bol learning mo bodu medical field ina nara me malab ngarang studies pura plus 2 ne pura graduation ko medical mein tene da salting ne ka medical le background joins basang medical clinical field mein mar advanced studies osa do yale tene mare na x-ray technician na te pura related last bolob duk majority da nga machine learning is ngari sambe te x-ray machine duk ba mong bo duk tene le mare tene city tene local nga tare x-ray ko machine ote learning duk thob duk te ban to nga da self learning duk yale is ba nga da na regular hospital sam pa patient mong ba no wale ban to first but nga da ti nga da lab duk nga da lob chis mong bo duk yale course bol tene plus senior doctors senior staff senior me am bo learning mong bo thob duk nga guidance thob chis plus tutor gyala duk lin lab kan tutor mong bo nga da tutor gyala kon la lab pa tene overall nga di human growth cha duk yale tene mata yang medical field na cham six studies in medical human body no bhanje to tham study gyala cha duk at the detail plus ta nga di service po community service cha duk pa gyala dial le sangma di ikanga ta nga tok duty ta nok 10 to 4 pm zuk pa tene tene da pa tene patient sangma deal jono practical jik session jik nga tok open 10 ne lunch zuk pa tel tene rang na na department class 2 so so so class kurang 3 class chan le practical ngi so tene dugle tene phantok so mi nang ngata ngiska phantok sa dugle yala
2: x-ray assistant gunla tene ngata chirik labs tanok le mixa le x-ray choches nang tene yang ngata chirik laba nok le inang kwa
7: ye jul tene ngata dak sangma ngi x-ray assistant main line na study na last bchi dugzina aksa ngati overall first learning bodang da x-ray machine bod kya gade wal de operating system computer plus then ngati physical physical last je ka computer shul tena den ya ka patient assist shul patient bo examination bo la ji position ka ga ko ji bo no position so so learning o the board tena board te ne ko ng de mal x-ray ngati radiation exposed na zena the film ji pian ba nak pe pian ji bo de x-ray o the study o the ma ka ji system meeting bo lab do gel ka ji chen te ma ta basic demo lab do ta ga ta machine ga ran ga ta student so ma ying ba chin ji cha ga ta lak pe na tang sing ga ta lab do pe ji ji system no ma la ta ma bo ran ba da so ma no mi so ma no de ni ba pa ta me ga ni na ta ma ne bi long la lab ji ma mong chen ga ta on hand do ke pura ya le last ma lab do ga ta lak ba te ne plus x-ray chik song radiology ne x-ray flimping se tene flim study jo jo tabi chik de ga de kan ne next mri es kesen ki ga radiology department tene city od kya tene ultrasound ki ga tene od samen ultrasound na ga ta patient assist tene tabi chik doctor ne buduks pan go assist jo study ki learning ko lab kan ma tene tene rizo de jo jo khon sha da la li chi do ko position chi do shes do chi da no tene question na de directives pan cha bzan od tene patient daily te mri na yang tene machine ki mri city scan ne machine te wanga da se te patient assist de na patient position bo examination bo chen then doctor gun ni check ne yang ko tena ko shen ne ko ni tichen no ba gi ro ro kharang ne yang interest na ko ne na da ti na ko shen da ba thu yang bo de du na sa du gal ten learning bo te shen no de
2: ka sale o jile mal de mo mala zat ka sale ten da sang ta ika yang junu ji yang juk du ngata khong long ni se jong dar bo za den jik ta yeno ka sale ten ngira chan la chin le ten yang ngira ka khak pe na jong dar za din yo ten yang ngira jong dar za te lo chams kyo ten le
4: chule ngi mila chen sung du sun ya le ten nga ophthalmic assistant chus te in ten nga 2 years song sten ya le ten in nang nyam pong a dik se in last year in ya le ten ne
2: ka sa chon du le ten ngira i jong dar bo za te lo ngi song sta rak ngira ten ne ophthalmic assistant nga ta khak pu chuet kyak le yang ngi ja gul la ten ne i lo ngi se jong dar nang kwa chirik a lopches la thop duk ten ne te un nga ta san khan lan gyas la chik shu na le
4: ka sa chule ten ne nga ja ya le gomma ko nang first year nang kwa nga ja in na zuge normal vision chu ches ten ne doctor ni sum shi gyo ya le ten ne doctor ko nang dem mo chu se lab du ya le ten ne tutor me mang dem mo chu se lab du kya la yo ya le ten ne nga ja second year jung shing ne first year chek son se ten ne jung shing ne nga ja otia bari bari tin ja thu ngis ngis otia cha dia le ten ne nga ja vision chu ches lab ten ne nga ja ear chu ches ten ne a mission sang ma ka za entity pressure ka zo chu chin o chu sla ba dia le
2: ka sa le ten ne ik nga ta yang hala junu ji duk ten ne khong le laboratory assistant nga ta jongdar bo training bo zadin ji ta nok ka sale te ni ra chan la chin le
0: jil le nge me rig zin ang mon le
2: ka sa rig zin ang mon le te ni rang e hala laboratory assistant jongdar bo zat te lo chams kyo ten te ni yang in ang kwa ni ra te ne chi lop ches la thop duk laboratory assistant la hala ka zuk chakla zri gung duk te ne te gun nga ta san khan lan gas la shuna le
0: te ni nga ina training chos te lo inna january ne lo chik cha je ne ale de ne daksa ta practical zenang chang a ja cho go same dia le daksa senior mun is cho no nga ja sirif daksa e na observe cho ches practical bo khete na nga ja second year ang labs de man nga ja cho cho ama no ya le de ne daksa senior nang yang senior nang sister mun ni ga ne observe cho ches yang patient mun yam po deal ka zui cho chen od na un le
2: ka sa le tene i chok sta nga ta jong dar gun cho ches se ka ne tene nga tang junu gun yut gun la tene nga ta chi phan tok sik lep ches duk le
0: ই কানে ই না আচ্ছা ট্রেনিং চোসে ফান্তক চি দুগজে না ফান্তক ই দুগিয়ালে উথুপস মি উথুপস নং রঙ্গন জে শ্যামা নালি খোং লাইয়া তো চুচা সে স্কাপস থপ দুগিয়ালে তিনি মাল দেব ছড়া রাখলে
2: কাসালে অজিলে
0: ইয়াজিলে
2: ইয়াজুলে তিনি ইকায়াং আতা জুনু জিগ দুগ তিনি ইরা ছানলা চিনলে
0: চিজিং লা মোলে
2: কাসালে তিনি ইজা কা খাক পেনা তিনি ইরাং দাকসা জংদার জাদিন জিগ তাং ইয়তলে
0: ophthalmic assistant
2: ka sale tene e ophthalmic assistant jongdar bo zatengera lo chams kyo ten tene yang inna rings la tene ngera inang kwa tene chirik lop chas thop yang ophthalmic assistant hala role bo kazuk shigi nok tene te ngera junale san khan lang yasla
0: nga e training bo chus te longi song ya le tene tenang kwa nga ja chi lop ze na chame sang ngoma kuri ka tene patient guna ki tenang first vision chu ches bo khachan yuna la le cham chik patient yong nang chame sang ngoma kuri ka vision chu ches this is thing na vision choices thing na tene kaltis patient jenam kwa kwa refractive error yuna ne ki vision problem yuna tene migra testify kala no yale tene refraction cha no thesis thing na tene migra ina ka cha no yale tene vision boy ki tene changma tene da tukbar la check choko sa no yale changma da tukbar na check chen du ko sa no yale
2: anka sa le tene nga ta i chok sa la jongdar gun ne kane tene nga ta yut gun la junu gun la tene chi phantox riglep dugle
0: yut gun chi phantox inox ngata training bo ina ka chuche se skap demo thos ne wale ka ki na pilo acha go sa manok te ni ka jincha na mit ka gele de ne ngata nguna ika training just the practically pura chuche ga no yale de ne ngata nguna chi sama lob sa no yale yo ki de na professional course ki no yale ka ki na it sat is tin ngata diploma thoba no this is tin ngata post bi ngaching yang pongata post ne ko apply cha ngana no yale
2: ka sale o jile mal de mo mala zats
0: দকসং ইজরাই টিওয়াটিলানে ডিগ্রিমজিক সানাজাত কাসাতা ইস্তিংনে লুজিক সানচেসলা ফুলিন